presi. Yes, ang brady mati yung kosyo eh, kisabi ko dape. E naalade kuya baboy dape.